0: poi ba tego winyo diyo wera Peter Boy o team me koboni beru kere tamario beru kere tamdong kana ne tikere tamario nu jama pole pole karo kene tia nyuen we over tia goye da ki hapira ngwen we abongwen yunge chawa para chel atamo weha lo kiri kongi note de kabungwen rio bora ngwen note bora ngwen ngwen note rio note note abongwen note chela chel note biro mia kwange kane tiye yini tiye ni ngo yudiko chon ni bai ni ene lo
1: poye ba
0: Kilani doñe ba
1: kan ko beja arwoñu ara bin ten tanas
0: yu oh sorry
1: arwoñu wol cha pa do amio kwa ba me be ti wa ti jan mano ke ni wari ti ti e ka ja do ko ti te de ti la ne na me o ti mere kampara ma ti ko ti na wu me dan le dan a be da kilana kieli tuma ideal el pa yu mo le me be dan cha ke am bi kel di hi
0: a po e ba mo no be jama ti ye
1: a ti kwa ngwa kri ko ba be po e ba
0: a po e
1: e ma ta bu ti ta
0: a ya hello po
2: sho
0: a po e me ri ba
2: nan kere ke ga cha we ri
0: te di ti a we ri Hello.
3: Hello. Apo ibere ba.
0: O ibere ba.
3: Apo ukato ba wata. Mandi akayo bong.
0: Apo yemze jakayo.
3: Ala poye poye tie tikete wawera ber me warobe moti nyumba atia bei kongwa matek.
0: Apo ye.
3: Mena where ini kero dik bay bay ni en e war ba ni kero wa meo wa meo ko wa dok ik mo bar san gumbe do gumbe bor ba ko bunu ti mere ja pa do
0: a po ye matek gamo ko kakage
3: a po it san
0: ayo hello
4: poi chova
0: poi merida
4: poi pruga apo yu were yi di ke te wa me wa o pa ni dan gi ma wi ya chen le che
0: apo ya
4: ma ti ba la mo ge ya
0: po yi ma tek Cinderella hello
4: man Oliver
0: ti kwene
4: Arugal
0: o ti ta Arugal po yi ni radio Oliver ayo okay Hello. Hello.
5: Hello. Hello. Walter Ladu.
0: Walter Tia Ladu.
5: Point to you and the career you were like a bear.
0: Point you win your dang bar.
5: What you make it up?
0: Hey, yo.
5: Let the word get program.
0: I sure. Hello. Hello. Poi meri dang tutual. Amen.
6: Poi matjoy ate.
0: Poi matek matjoy.
6: Ano kio ginara rai kote. Madio bojo. Pane di gum.
0: Amen ba. Poi matek. Hello.
7: Hello Mike.
0: Ngawinyo.
7: Apo
0: yo ba. Oi me tek.
7: Da fa ba bo ida.
0: Amen.
7: Ana dere gele ti pas duon kon.
0: Jen ti duon kon.
7: Eh.
0: Oi win radio ba.
7: Da ba.
0: Ayo.

nuru ete ko beniere bere dano ada bere tino ba ibere tino ba ibere tino chapan ba mi ka kwo etu kuoni amedu melo boni yinde la kwo ba odo me a chapan do mio yi ko mana me o ko boni don kachie ana bedo papu pingo kara momi wara wono ba tie penini kana ka wa ene bedo papu wa ngo mi wan po ware ngo ge wa war ba chin kera teni o kwanyu jemi moga menu ngwalo yi kwa ena wa to u chun kere nyimu ba ite donyo kere nyimu ba ite wot kere nyimu ken la lam ame ti kere mona gwa yi chunyi ite ko ni e wodwa ko poat manunu duchu beru motama ngwalo motama ta motame tuo ena me wano ti u kemu karachiel kero ba atinu ba dakti mukisha atinu ba dagber again atinu ba dagberu ngata mul ame wore dano ti kori la ngiri iti ti ti kom dana lit en korena chweni iti kom wanki o tere kere tere kunu ti kom ni ngata me kom wanki o chien miero maki man ka yini winyu ni ngo i winyo luch dai tama luch dai koba luch ti me biemi me lobo man ti umai inge ni lobo ni eni peri atwal lobo ni tipi kara no no kara bu pere ti e botuba ame wanu wari polo wanu to beri polo da ka ngatu ngio ni pe wari polo eno bale chaba mere koma dongiro kai lobo kan Etu kwo ame obari kumio wa ame ti karamero chuo lobo me kumwa te kutu weye te kumini wan miro beri lobo ni kere kuch wan miro beri lobo ni kere mara wan miro beri lobo ni kere muolo etu wando doko jwa gwa o doko do jwa gir o bubanga achalo wariga palo o chualo kwena meri bang jwa galatia lobo me galatia Te koni ngo logorugu pijama rach me lobo man. Tia me o logorua omio wan po waru rotuba. Omio wan pe o luoru rotuba. Wano chao papo wa ma tipolo. Pien jama pol tia mo balo wi wako. Wando tunge yi wano riek. O tino palo banga. Wano tiu bangere. Kara pingi chao uno. Yo man chao bangi kona pola popat. Oba ochwe te mi yibera chil. Puri ya te kwanyi jami me lo mani te pochi komi. Te wala kino kiri komi. Kori monu dano no ba miro maki. Chame eno rwate kare shiel kiri ginoro. Oba ochwe te bera chil dang te kubuni. Wan munda miro ruge ruka becho. Adang uchua chua yikupu ba. Wan uchua da miro ruge ruka becho. Wano chao ba chalo wano bula cho to ya to pit wi wa to kedu cho yo ko ne nu e kedu wi ini cho ini dao cho yo ko ne mi ruk long pipe ame ti kala me ko mi do i walo ti da nen loki gigi mago unu ko ni mi ti ye kituno wano ti o chia yo ba tere kere tere ba ko ni abinu godu Yen wuni dao wuna babang. Abinu chualo jama rechi lobo. Abinu chualo tuwa rachi lobo. Omiyo tuwa katia wango. Tuwa katia wangi manya dano. Miero wang piyo goli tokwa. Oba okoni akodu wukere tuwa me mai. Nano mom, akodu wukere tuwa me pressure. Akodu wukere tuwa me diabetes. Akodu wukere cancer. Moni binu beru wunu kati elke kansa me wure binu bali wure wu kuni wure riku kera chil ni wan miro nywalo to pong lobo. Man wano yao to weku jamini oko. Toko ni wano ti kere teko wa. Wano ti wuri nyimu ba kunu mwalo ikona pola popat. Wano ti wuri nyimu ba kunu tuo. Ama toko ni uru watikedu ba ikeno lam. Weko tino banga. Ame kubu kopere would come Piki wuka shelkiri yeju, teteri nyimu ba, weko ba teko nyu, kamiru koti chue, kote chue, kamiru mihi wakuj melo, temihi wakuj melo, jwa kumkilit kamiru chang, te chang, etu wano doka bubang, weko gina miru tiyo ka, wano doka

0: Yes, ka di ko ene.
1: Arwen.
0: Oh, Arwen.
1: Yeah. Ay, ne what about?
0: Apo yes.
1: Ba.
0: Morning.
2: What am I saying?
0: Huh?
2: You need a whole new number by the way, Arwen.
0: Oh, at you again.
2: Angeni do yai weho microphone do di do jokola.
0: Ati ati ati.
2: Apoye man bori da di pacha bura tong ti.
0: Apoye ma take bori.
2: A mai ko pa ni ko vi di kuni me do kare chel kre ko po ba. Per jam mi a mere wano ti kare chel kre. E di ko e ne wano ti ni di jam mara mari o. Ikina ra kre kina ba. Abe anyalo ke kena do ere nyala ti nere wi lobu ni. And we didn't need any kero jamarioni we enter period keretual uberukina be in dai y better way we know it etiki noro ame bera bera bo kitaraj eno mio kayi ni doha chukul ni noni ti jo dia ponyo jo ko ni gina ber ke gina raj ba nyuti miru ni ukobatin inoro no rajere e kado ber te biro ma gitti
0: yes
2: ore ri ni mi kanisha ti nyalo kana me gin petamu tero tino gi kanisha eto mai kanisha gero wi tino mate ka ku poni a kanisha me ni chala tini obero kanisha be kum bigere chin ya me mer ni jo kana me tia tini ne ni bindo gle ka kardi kanisha no gero tino me wa tino di ma hele ka kana yinu iberi mai kana mer ni apoe mate
0: adamu kwa
2: hipa eto nodo apoyi wi yamo kite yini loho kere yitom kano niya tino rame poti pepere nyang ni kachunye wi yotengi chunye pide ni mira wore le wangoro kaka watu pangu gole radi apaj tina poti pepere ba kite yini loho kere advisor yini mio yodano niyang ni jinuru kara kia bae mira poy nyera bae ana poy ba
0: apoy
2: ya ora ba yili wi te u moto nya e matya
0: ay ado
2: apoy
0: hello
3: hello
0: apoy
3: apoy doctor kwere
0: nga
3: stella me doctor kwere
0: oh stella ti doctor kwere
3: ado apoy
0: apoy when you ready stella
3: apoy
0: da ayo
3: you welcome
0: ba ay choba thank you mi roma hiye. Hello. Awinyi ba.
2: Dilo ke Ronald ma le khole.
0: Ronald.
2: Awinyi ba.
0: Apoyi winyi wa le khole.
2: Apoyi dang inang donyo. Ni ponyo jo ponyo ra ben ma te.
0: Wana me ti puony beda tieta.
2: Tino ko mbe dang ponyo me putino. Yen boru akan ka ne ne kan ya wa kan ka ponyo gi pe. Yen kya na sente ku no. Ko tina titino tini diere diere e kade upanga ngere ke doe yot amai kum kari ini kai ya te penyu bi kere gina mo puni kai jabi to karma de dang kudo ma ko gini so ti ko puni gina ber twal
0: okay
2: ni ko ni dang bi mo ya tini pete tang ba ber mo mar je mo go ti piu gi gi mo go te yeli ye no me o yo ba jon ana poyo
0: poyo matek
2: ber

0: Hello.
1: Hello. Mike.
0: Awi ni ba?
1: Apo yung matag winyo doon ni Yudi ko ni?
0: Apo yung winyo lang?
1: Cover ko, Paul. Ando pa may demari eh.
0: Dong-dong katitig.
1: Ano ko dong-dong katitig dong? Ito'y mula ko ni ito winyo. Anda ako ba man no?
0: Yes.
1: Niya lo ni nangwa tako jimero wakit sa inyo.
0: Apo yung matag nangwa.
1: Ini wata bear ka jame rong.
0: Ayo.

0: apoke gano.
1: En mon ario.
0: Okay. Apoyo. Yini lanyo kore kayongo go.
1: Apoyo.
0: Apoyo dito.
1: Mojishu agi na poke.
0: Oh, okay.
1: Aru ori yetu ni.
0: Aya. Poi to talo wiredi opene na tinene oge ko kakan wa do ma kher wono manono di ma cha yo ki ho manono wi ka nyen a pene tinene do ko bone manono wobeni manono Solomon ti ye

0: Oye, take on radio, daki katia biro, yunge chawa rio. Nyao luo Jacob Bakama, ona raini ngiyone anaberu kidi. Ijama perge tek amekonyi ina tether, amekonyi ina win radio. Dana mreini ye, mekwano nyuakiru yutine tin. Winyo kopa kwaho yorokomi piretek. Karoke ni gora me dokta, unyo dagatal tin binu kudu. Tuwero bediyo gudi, unyo magi. Nyutere karoke ni neno, haro nopeni ayi, ni umbedu tuwo. Ameono nye, ena eno luone. Dana mreini tiki ni karni ya gam Hilton Motku. Tadang miyungeyo, Modern Harbor Research Clinic, berudul dagatale meneni. Magini tani ayi ya tututan radio. Bwana chawara mbunia miye kare motu. Tadandong terwa penkop kaya niyanga bayari kwa Modern Harbor Research Clinic. Tadandong miyu penkop me gina ina nyamu kidu. Iyo tieno me nino atini ni.
1: Apo yi salbaka wa? Kedo mji radio. Kede yina me etamu ni inywa kede tieno mni atini. Wabidi karman me po yoto bantual. Me miyugu me kwa. Bili komi. Jokne. Awor pocho aber mugo choko rem mugo choko ditcom mugo ra choko rem polopat jokendang awana choni gipo berke de gumecho bogono ba kwa yakogi a ginda we hawako eri yiname agumo ba berkare makki te berkare ngo kwa potie komi pene na wana bure wore wan komo toko er ba ka berke de gumme miwa agumme kwacha
0: ride
1: moro medu ikomwa era mi yini ya te berkar mani wot so mana do hopo hie o berkar mi ngeni man bodo Modern Harbor Research Clinic o berkar man me do program nan bori me mi man ngeyo man ko fum yit komi a berkar man me beno a man kwanyi topi krachel te berkar nyamo bada berkar man ne po yewi ni no kenino jamo ko me berkar ti me do tuong ping wa berikar man nga ko here wa old condo yini be de victim menon kri jemno awor wan beru kan ko ko ko mu jema pol o nyaa man ko ko alsas matuo yelo jo textual ko berikar man nyaa madan kitamir yi go he kede bola nyo kitame yinun kede bola ka be berikar go here mur ga berikar yu ri de worni agani no berikar man nyaa textual munu ngo wa berikar nyaa ma woro Modern Apple Clinic gibir kar mane punyi a kar kere kar gibir kar go her gum tokenne ti jom kana me yibir kire yipashu kano amogara yipengeni bo tuo bat ke bir kar me wunyi de mai radio mana patch fm a ber me gum twal me yini ngi kida yor kom mir ter kede ti jo kana ber me peparo kom gi bir go mata kitu pe tan ko mere Eri mwini kwa nyok dul kwa mwani. Pia takitual me yini maro na machel. Na machel mire maro kumi. Kumi tibao toha. Nyobao pik, nyogali. Ame kako yime wot. Yime birkari kar me luoke. Wehena bida chil. En kumi dang tia manu. Kainwe gugo choro otimere ye. Pi birkari mani treating. Joke ene peparo. Tamo kongidu kao pilo koping. Orang gale yiring wa chikeni kati richor da chelar yo adek tun gedo ya boro gor mo botie kay be di yedi ya idi yuke galno mo kelo bala pala pala yi wa mo kelna ha mogo kela to wala gali so ro ro me komi kadon wena developing joma pola ta hataka me tuodo be dirio ogan to kene be di kare baloko ame yin wo tuodo horo ngatek to be di kare wo ikin ping me moyo chao eno bro ginara gora me yin ne anda mayni pede be karman me tutin chon a tini atam na gud ginora me ma hokof ko mi yot nyo cha moro lueng ñu jagne to ñu kwañu ko betie ye kabo birikarman me ñam barka brigani nga ber en ke dan amerika pehono ñu kare oke pehona ni kare agame rega dang tie mi birikarman nungu kana me koñeti ye te birikani nguman yo yomichi tinene birikarman e guddu pekki amé don yot man pehame geo ñwal ñwal ka pe yot ñudu ka pe ma cel kuj birpe yot to berbe duong moko leb moko tun nga ha e kar mi dana no bere kar ne ni ende ko nyerpe merom yu hen bere kar man ne kwanyo kwa mere so in woni bero pehotwal akayne no mot me dana me penywal yi pash morno nyu yere morno nyu kanana bo teri ye gume nywal bero pej ikome in woni kilo tamatektwal nyu goro ichunye moko na cho mara yogo ni pino dahanwa nyu mara pino chwanwa bero tektwal mi jokene tuna man e kwanyo kwa ñu ci akene pohere mogonon kadang gumotino be tie pexonde be ringe chen ino tino be karne no chandwal ka be kare wax gi so mi as modern abol sacnik o be kar nyam tututere o be kar me ngi ni ginna kara pexne tieni olto an kar parro chan so mi be kar mane kello bori yi be kar nyanga tektwal abot yot komi bara poto wor kuno nga tor ño na harkini poto be kar wuñu programan a modern abol sacnik tutingo tuwa poltwal ba tiu kom dano kere yen man mete kwara amo yo mono mono ame ya China mo ya Europe mo ya Germany mo ya man low del chol to be kar man me tich kere kom dano par poini ame git botu ti komi gibere kar man ne keti machine menyi toko toko nyango ngo ame ti komi menyi tuo mi ari okay pire bori komi ngo ame da kel tuo cha kere kira ngo ame yin ro be kar no man me nungo kony wa be kar man nungo a chao te be kar ngara kote chu e kome te be ngara komi da yot wauti kum tuwa pol, robe di panyao tuwa ntin, ba penguri wampo tuti nge tuwa no, wauti kum tuwa pol. Abe wye wye, tuwa wantuti, wantuti tuwa uchalo alote, man nuka nyo, winyo lit, asma, man ka kiti kapi ngich, ba man kotche duonke, chao kada wye wye wadikari yili, epilepsi, man na merirara, man ka por duwe, winyi beratara, inu wira toko, matuka, man winyu kape pingi moro kuot, nyutong mani kuot, nyuchakari wangwamaj kuot, mono ere mato ka siko sel dikir yata me pe chao but treating man bacterial infection cause you atike siko sel mato etual tu mari yel gya tactual chalo la duge me the level of oxygen amet reduce into the blood me mi tu obir kar me yel gya tactual so when you rain come betie pressure pe chao obir kar me yata me kointual me mi you then be the moderate me alto pe mi ro pesi wor malo pe mi pesi doping tu oscari man diabetes man mi maintain sugar level ketiamo cleansing tiyata me weyo komi raw raw wunye radio ka yini chemo yini wo hodogi isi seme yi komi kuno yi ran kuno ka kayin berke karme ti chige yen pikar lach ye benung bete be down ti gogo chok me berka na makogo ne komi chala alsas gi botie chala ma kuduke ne botie so cleansing komi ti chala nungu yat me dwoko komi me yin ke tiwe wo wo hoga ne komi me mi yidul komi duga me tiya jot hepatitis to man alsas ma bora beri ya boy mo be kanyama worni brosella mane wiya baru cha taha taha me chakene baru jo yeli mo yena pol kar kar bal baru pe chok so neno ber kar man tweeting man brosella man to riu prostate cases no prostate enlargement man je yiwa nuni la chilge di wor che lawte na pol ya abate na pa ni mi chel ñu bi la hela chel ya da ke da ke di wor chel di chen la hawu ngata pola pola ni law wiñ bala ci dong la ju won mo tweeting du tie joint pain complication ñu arthritis mané wuñu wang ciog du rem comme modé ci payene dolé kanyo ping pene ya kay kay gum paye tire kay ay kay burre yaay diku miti ko wang ciogo nana duni comme du ci mom mo hako mo do tut men do tie infertility cases man mon no ci hege chulo ko mo to ko yi rido rem tag mo na pegi rem mo na ko yi petit balance ko kala kala mo ante ke fibers na je mo lor yi wora mo na meka berge chono kom gi tika towa me pipi ni comme image da hono petit modern tutenti modern habo sakit pexa me ko ni be bit man chalo syphilis chalo candida no yilung tia dunga me pipi mo chakho me ngwe che petia ber me bale yot du ni ko me mon me chakane ne mi ko ni be da tactual gondrea wi la ci woy kere yure tract infection wi la yuma ta kere tututo do ni ko me cho area me ko me cho ante ka jamari me do ni bale ni cho manam chel spam nam rio bolach kay ne do ni nur tutoro do ni ko me cho ni linier ke palni yingi ne pexa mo do ti chlamydia gentohaps marubeka tutiko du cha be kuf ko guf me cho nuni yini chomor no berka chel di war chel lingati vudu berpe na hediku tebe pirka ne awara ti uti jawola pur pora wol ti hu por jawol er yide ti hu por ni ne kay berpa be petim ginoro nuni gufu me chowa petia be berka chel ken ko te lim ko dip anuni a ko me chocha ya gora gora mo pe pe ka pe ka chi kun gin jamir wor ku jankene modi tutenti modern apps clinic ndey be kar ko pimba shi declaration en pore wo yoga erioni no pi yoga ni ko ti joka ni chiyoga yamu iyo ke chuki luk nu kopo atum da doko nen mo mon tutenti modern apps clinic bin bor apoini tutmi na kobani o mio alo be kare examination report o mir ko ngingo amete ke lo gor chana machel to mi yar lo be kare ngo amete ke lo gor mono kay bi da hatal o tike de free consultation may be man pichu lo ka chini per bich may ni penyo da hatala penye kare penye may ne tim ma nyene wino da hatal de bori ngo ani mi tim kiri ngo yindo be kar menu ka de bir kan ngo pima ti yar ngo ayinu pi ka harame ni to berga mi nyao ka be yina menu size ko me choya titida tida ti jam ka no titi dang ba ade ne ne nan pecho miradano tuti agoro modu yeneti modern habo sakde tuke de main girl tuke de king super size tuke de lago tuke de man manhood enlargement yinte pola pola me medu size ko me choka bi da hatalo birkar mi mi ni ang welere chele chele be kami treatment spam mine woni be monde lo loh mon nyalpe mon wo nyal gerte yingi pe nyal linketi modu trinde modern habo sakde jamito del ko ma pot jamme matawke ko ata kata mi ko modu trinde modern habo sakde kre jemo kana pola pola paron kwan kam radio na machim nyu da tal ngaro pe ron wer kwene branch chelte patch at the main office wa tilira branch patch tipi me kere man senare bank elira chokere signpost man madial primary school inu bana wa tiameda wire itengudi yere tengudi amenu ti berkar man yere inu da tal te kan opposite senare bank mono ya patch eka ilira chokere signpost madial na machim mi ti note abiro abora chel angwen abichel abich abichel abiru not ano you not abiru aboro achel angwen abichel abich abichel abiru not mana MTN Airtel not abiru abich abiru pirdeku bongwen not not pirangwena not abiru abich abiru pirdeku bongwen not not pirangwena no ano yo MTN not abiru aboro

medo nyiko e mon ka inen kere ngako bini chupi mo cha chako do nyiko e mon manu dong tu tuo moro kyo mede ye omi ako ni ti tuo kena bini kombwa ame mede ikombwa ame kere balo kene iko moga no kene mege wanywa lumi yin mire bine bine dahatal te berkare menyo ngi yu ngo cha kara ame gen yin kara pe berkare nungo mada nywa cha so nuni pipi miko e mon ngu hira pe bade wapu nga koko pipi miko e mon kere miyo beti yegede ti mono kere me ngu ikom giri ngu raj ka chara te kere me umbume ko mago nungu ikom vitiya tek nenu so miyo mano ngini nga ngene peha me nywal robotie rombe di nywal gire nyrobe di tine no saini bar nguri ye nyim ikare moro peha me nywal birotie so nuni peki ni kabe tie rombe di kiri nywal chani nywal di tie bar ye nyim kapuri me nywal peha ni rombe karan maki kiri saini birotie pinu chulo chie hako ngongo giru tie den dahame pe nywal polkare manu ngo gine ni rikare ni miscarriage rikare miscarriage mabo on yi chabide ka du timo na kana me yigi pe tu na du ya riona du ya chel no ye yo porko no ye yo ni no ye ye onya onya mabo ro ga nu chelo ko jo lohro ka pola taru cha ye ti komi mat don raj mate wana ngeo mando bar ju nyuwa ko ete wana da hatale ile bi na kwano ni mo gana no kedi jeno petie mo ne goche tu wa ko boni mo no ti komi mo gana no nya ho bi ke tu e pa hetunge mo gana no nya ho no tu e kano mo gana no chwa ira mi o da hatu moy ci daxanu ciot gi syphilis bo tuting de lien lien daxanu ciot gi gonre bo tuting lien lien daxanu ciot gi tuomar komi mero bergar kel gi gocci tuono so yindu ka yi be rawa pe nuni kay nu yi atende adon pi kudi chan me tuocha wo bal don atin cha ko mi yi be para para so mono bo sana me ngurin yin karan tieni pe ko nyal tie o mono balances may nuni yin e tieni kweri lo halaga kweri be bina be Onyo wete ko ndu ngata kata ka onyo ton pe choro inan re gweno kena me dang pe bolo e ka bolo ton giti kata tara mo bo jam robe kar mi ngin yin e tieni pe o ber kar da se no mo no kene no lo ka choro nga pola me no lo ka choro da ho choro kala da ko tin di no ya chu ko e kari ye choro de go pi ni ngo e ro kwang tuna tung re du na tung re he dok tung je du kare go e ko na du gina no pere sal no petie to yi da hamoro bibir kay bi mi wot da hatal nyango ngama yeli te be kay no yata mo pore te be kay mi treatment na ma chimi na mi te ba gudu ko kum cho yi ni cho mor no pe nyal pe ko di pene na ma chimi di note habiru abora chel angwen abichel abich abichel abiru note Not abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiro not unyo not abiro abich abiro piadeke bongwen not not piadeke bongwen not abiro abich abiro piadeke bongwen Not, not, piragweno no. Ano ya MTN, not, abiro, abiro, not, abiro, abora chel. Not, abiro, abora chel. Angwen, abichel, abich. Abichel, abiro, not. Dahasal, ti branches are reochani. Branch kana yawedoholo, amachahani de pirewye. Mano meidu ime abichelli. Branch me apache numero pimege senare bank man banka dita me apache grofani branch ele metli era mo ber main branch jokke de sign post man madiel primary kay worye inu ko de konya ma ber kar ko bon menyu ko neno ngomi yini peñwal te ko mi yata mo pore ka guru ko gum cho poka cho pola cho mogo pebe kar ba yenge reporta me dahata la miogi pina ma chel no go pi danga ber Mogana neno kuira bino. Eto rezal pe. Rezal pe loho mundo hangwen. Mogodang. Birikara me pango daka pang. Ipidi mo goba don. Modo ba peka chel. Memiyo kiri chono. Birikara me pien. Menama chel. Tikina mulu ni low spam count. Or poor spam movement. Lemona dita tabelara mi radio.
los pamkan mana bo kara menu yini chomorno tie poga poga between p me kwanyi spam eto mane onyo kja kede spam p me kwanyi spam eto mane cha bi onyi kom daho kede spam machel spam mana bo nyik spam me mirbe million kede million na machel no na magede ping era pipi jamio yini ngeo ni yini onjire. Alright, but nyige no petie. Rawa rawa pi ka pora pora. Otine lugu lugu. Ame ore pi ni. Yon ngi rato mo pi aduong. Eri kom pi aduong chani. Nura ko nyige lugu lugu bicha yatiye. Then let me go to the poor spam movement. Kita mengin worok.

0: Kara yili lo do kateki. Nyulin. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna ana pe nyu jaro keng ba. O keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma swara ana pe nyi adora. Ye lo no no. Kara re yini nyu ma kara no re mo ne do do. Ane atiende me nyual le mora ma we kete pito. O keng ko jo nyu bale na me bale yi to te. Ken kau kuil, adoi kore ba ye capek. Ai te gira gira ba bola che umoho. A choka na chen, wia ti kena. Bala we so hon ba ya mori ya mulumi te cho.
1: Nami yeru miyo da hane. Nye ko biru te kubike we ha wura lim nye hane. Amana nenu joint tutwa. Kwa wura peny ngwa rati odi.
0: Manyewa onu okome yimele do ene ne rirwe nyakoni anyewa karama chwe chwe kwene kunu biro da kera da okenge jo amito tino nyo cho nyo yin yini yo kome giri yo yon chwari pe yele chenda ye do yin acho wane kan okenge kare do shim okenge ne nengirwae kadu o che cheri wa oke cheri kadu o che doga wa oke doga karama chwe chwe kwene manyewa tuo para para nega tira koba kum kape a bego tino amanyega kae bero kwero chine choraj michobe komatere penga bude do ataro penge lila loki yelo aduage piwa kae wiyo chero yoro bete pere pere pere onino koba chonga nina kwena ko manyega ti pego
1: ma chwari ka duwo kong dang ka chwari duwo dang kong wiki kare mani chon nino na dana ha
0: Atarwa, atarwa, okeng lola tutwal. Atarwa, okeng yela. Atarwa, okeng yela. Karari kwa nyoma nyoma chonu ope yela. Be winye chuma chuma na miyote chaku yelu yan. Keng dong dai woni an pedo anywal. Yina tarwa, daliba nika turikan. Tarwa ya dok turwa wukero wada turwa. Aweko keng kare mene mene yimta menywal.
1: Si wada pa wot.
0: Atarwa atarwa miya kong tam Konchi Ana mari Ana bera taru Limda yae borakan Ana mari tina bimi karatam Kami tam aite belu kere riejo Anang inera nyual kan riku miya tama miya Karame kuaru di unu yela pinyual Suwe bong keng Unero yu nyual lo keng pe Ukeng obi unyong nyaga beno naman

0: uje monu diube dalur ano na kede alur jo kora obani rida kal mo kabiru ko emperamo doken alur jo yae
1: aya wanu biri wona madego burgedi e kunaja urye

Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye ni e. Ni ka ngwe di kobe ngwe di chumchia, iwa nke iwa ni debola chia, pe aguri ro, ngwe di kari chingye keken, chia mkiru wako. Aya.

mola me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo batu mati maeno beru gino ti mer ko lo ba mo batu mati gini mi na ra hiu koli maeno beru gino ti mer ko lo ba mo batu mati gini mi na ra hiu koli Colino, better than your own, you're my barra. Colino, better than your own, you're my barra.

pura vera raiva. Kane ne karnia pura pao po rapa. Alon yo dan pao ka gira pa. Na oti janga mono ka o vera raiva. Kodi, ya nimi.

zambak uwili choko tiba jera dikwe niang wako uwili choko tiba jera riado uwili choko tiba jera riado ario jing me chel gona budget a chel uwili choko me chel to par tarajon kanu tabama ato tungu yiro adagetung chola chola uwili chobu yiro yidagetung chusha chusha meri okon meri oto para rege kanu a rege jon ato mudi mogu joni to chelo bilo ma Atau kayu tali. Ha. Uli jamu di mugu jingi yul. Mugu liu meri. Ha. Pero meri pebor uli cha. Mea mea ulu kong pininga. Anyang wai mea. Ula marajai manu mea. Mea mea uli. Ha. Mẹ anh đưa chiều lúc cả trà bát đòi, khen là có mùi, tức mùi, nè, chuyên nhà chùa lại.

kini ni pe ko binga. Ni ni bi du wuli go ba ji na re bia. Wuli to e jan ga chim no no nai ba wi yo. Gagal ma yo kwen ra bu di ruai. Se ma du mari far bia ku chene ni pe. Bonen ba ji sang wen. O tene no jo wula da o do ma. Ngeo kai ti smart kari ni ngodi mi mar lo moro. Budget rang wenen worien.